twede ampo amaye wo amaye ne mangu ase yedana se no pay you so yes yedana se yedana se yemana mo